0: You are listening to Global, where voices from around the world gather to be heard.
1: Good evening mga kaloks at nandito na naman tayo sa Tunog Lokal Radio AU dito sa Radio 4EB Brisbane, Australia. Long time no see. Nandito pa rin ako, Nikki aka Carl, para dito sa Tunog Lokal Radio AU dito sa 4EB Global Digital. For EB, sa mga hindi pa, sa mga first time pa lang nakakapakinig dito, For EB is a multicultural community radio dito sa nakabase sa Kangaroo Point, Brisbane, Australia. At meron tayong iba't ibang mga grupo na cultural groups dito sa Australia and of course dito sa Brisbane. And may mga iba't ibang programs tayo dito sa 4EB that cater yung mga grupo na to, and Filipino group is one of those groups, and meron tayong iba't ibang programa dito sa Radio 4EB para sa mga Pilipino, no? Syempre hindi lang para sa Pilipino, para rin sa iba't ibang mga grupo, para malaman din nila ano yung mga pinapatugtog natin. And specifically for third Wednesdays of the month ay Tunog Lokal Radio AU. Yan. So dito naman sa mga first time naman na nakapakinig lang ng Tunog Lokal, ito ay isang programa na naglalayong i-promote ang mga independent music or independent musicians na mula sa Pilipinas o kaya naman sa Australia or sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Katulad ng mga narinig natin kanina, at madami pa tayong maririnig, no? Yung kanina yung narinig natin si Kay Roma. Salamat din kay isa pang K na si Christelle Molly na nag-suggest or nag-request ng kanta ni Kay Roma na Gumamela. Si Kay Roma ay mula sa Laguna at bata pa yan, no? So nag-susulat siya ng mga kanta, singer-songwriter. Nag-start siyang sumali sa mga singing contest or even sa online acoustic singing competition sa Laguna noong 2021, no? Kasagsagan na atayan ng pandemic sa online acoustic singing competition and everything. So pinalad siya, nalo ng second place for that one as well. But for this, I think this is her first single. Well, meron siyang second single na kalalabas lang. But Gumamela, she wrote that to assure, no, people that pain will pass, sabi niya, and hoping to make them see the light of the end, light at the end of the tunnel, and bring back smile. So yan, si Kay Roma. Yung isa naman, yung bandang Rise High, yung kanilang kantang True Love, no? Yung kanilang kantang True Love, kasama ata nila yan sa production si Fred Engay, na meron din yan, nakasama rin natin sa singer-songwriter PH. Rise High is a band from Paranaque na kasama sila Edil, Lura, Philip, Obet, Joseph at Dave, no, sa kanilang mga instrumento. So yung kantang ito naman ay it's about taking second chances, sabi nila, no? So about true love, and everyone has their struggles, but you know, walang shortcut, so we face it head on, so you have to be headstrong. Kaya doon nang galing ang kanilang pangalang Rise High, no, na na-form noong 2016. But they were formerly known as Acoustic Soul. Yan. So yung kanta nilang True Love. At yun nga, no, February. Usually we play love songs because of the so-called Valentine's Day. Hindi ako nag-celebrate ng Valentine's Day. I feel like that's only a commercial ploy. But anyway, if you do, then happy Valentine's Day to you and everyone else. And of course, hindi natin mapipigilan din ang lakas at hila ng love songs, no, sa mga Pilipino at sa mga Filipino music and musicians. Parang napakadaling magsulat ng love songs para sa mga Pilipino at laging nagugustuhan, no? And that's why, you know, mabenta, no, love songs. And for tonight, we'll be playing most of the songs that we are playing are about love, whatever that kind of love is. Katulad na lang ng, you know, love with the opposite sex, I guess, or the same sex. Never-ending love. Meron tayong never-ending love dito. Mula kay Tintin Monsanto, meron din tayong everyday love for everyday. Meron ding MU, meron ding sumpaan, no? So, tonight's episode is loaded with love, I guess. So, ituloy natin ang kanta at musika mula kila Oka, Karim Akdal at bandang No T7 dito lang sa Tunog Lokal Radio AM.

And speaking of mga future events din, meron tayong mga concerts na parating dito mga Pilipino, ano, mga sikat na Pilipino. Gary V, E-Heads, Anthony Costello. Oh, Gary V pala, meron tayong pa contest sa 4EB, no? Just follow Radio 4EB and then you will have the chance to win tickets for the Gary V concert dito sa Brisbane. Of course, pang Brisbane lang yan. Kung nakikinig kayo sa Pilipinas, then hindi po siya transferable or applicable. But anyway, yun. So, madami tayong events and of course, madami tayong music pa rin. And speaking of which, for instance, I've been also writing my songs, no? A lot of songs, trying to record them, and that is also what this program is all about, no? Trying to encourage people to write their own songs and of course give platform, kasi hindi man tayo napapatugtog sa mga mainstream labels or radio stations or TV stations, merong mga community radio dito, especially sa Australia, na pwede magpatugtog ng mga kanta natin, katulad ng Radio 4AB. And speaking of which, ito, patugtog natin mga kanta, tuloy pa natin. Oh yeah, before that, katulad nga nung mga kantang napatugtog natin kanina, no? And speaking of Ilocano, katulad nun, si Oka ay galing sa Dagupan, no? Pangasinan, singer-songwriter from Dagupan, Pangasinan. Yung kanta niyang MU, narinig natin kanina. At yung mga usual na mga kanta niya, mga about, you know, relating to vulnerability and emotions. Again, sabi ko nga, no? Mga Pinoy, mahilig talaga sa love song, no? Kahit sa pagsusulat. Yan, siguro yung mga unang nasulat ni Oka nung 19 years old pa lang siya noon, nagsusulat na siya, no? Ganon din yung kanta ni Karim Makdal, no? Na kasama ako sa production. Ako actually yung ano dun. Naririnig niyo yung second voice dun sa chorus. Yan. Ako yun. Yan, si Karim ay yung kanta niyang Everyday. Yun yung kanina, no? And si Karim ay nandito sa Brisbane, no? So again, binibigyan natin ng platform kahit nasaan man kayo. But also especially kung nandito kayo sa Australia, no? Tagag Hingoog City and Misamis Oriental si Karim, but he's been here in Australia for several years now, and yeah, laging tumutugtog yan sa kung saan saan kasi nagbabasking siya, no, sa Australia. So if you wanna know more about basking as well, connect with him. But just to give you a sense, an idea of basking here in Australia as well, you need a license for that, or a permit for some people, that's what they call it, na kailangan mong bayaran sa council. Some cities even require auditions para hindi kayo pare-parehas ng ginagawa. Meron ding mga specific venues or spots sa city na pwedeng gawin siya para spread out, I guess, yung busking. But other than that, you're free to play whatever as well. Now, of course, without, you know, yung mga common sense naman na hindi pwede yung mga may expletives. But, you know, you can play Filipino songs even. Madami sa Melbourne din eh. Mutugtog ng mga Filipino songs even. Saka si Karim. Ayan. Yeah, and then the last one was No T7, yun yung kanilang banda, no? Nakasama sila Richelle, John, Kenneth, and Johan na taga San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Na-form yung kanilang band No T7 noong 2016, and from then on, dami nilang napanalo ng mga pa-contest, no? Battle of the Bands, mga ganun. Tulad ng Tanglawan Festival, sa isang mall, songwriting competition, mga ganun, no? So, yung kanta nilang Nang Makilala Ka. Yun. So, ituloy pa natin ang musika at patalastas sa Radio 4AB Tunog Lokal dito sa ilalim ng Story Bridge, Brisbane, Australia.